Okay, once again, what a privilege again nga makapreach naman kita sa pulong sang Dios sa sininga aga, nga makapamati naman kita sa pulong sang Dios this morning, everyone. A rainy morning, everyone. Again, wishing you a blessed morning once again. To our beloved pastor, Pastor Janel Vergara Nimenyo, kung sa diin ka man subong, ang Dios magpakamaayo sa imo, ang Ginoo magatag showers upon blessing kung sa diin ka man subong, and heavenly wisdom in every decision you make. Padayon, again, to our members locally and abroad, here in Binalbagan, kahit sa ibang pang kalugar, ang Ginoo magpakamaayo sa inyo, ang inyong mga businesses, ang Ginoo mag-bless. Again, to our Facebook live viewers, to our Radio Janet 8.5 live viewers and hearers, good morning to all. Again, my name is Preacher Pat Bon. I'm not a pastor, I'm a worker of Berean Babo Baptist Church. Wishing you again, or greeting you again, a blessed morning. Now, hindi kita magdugay sa sininga aga. Let us pray, every head bow, every close, let us pray. Samon Dios, buhi kagamanan sa tanan, Lord God. Thank you for this wonderful morning. That even, Lord God, rain or shine, ang pulong mo, hindi makastop, Lord God. Lord Jesus, sa sininga aga, we trust you, we honor you. Forgive us our sins, bless this word nga pagadaloon ko sa sininga aga. Bless ang imong mga people, kung sa din man sila subong ang nagamasakit, ikaw Lord God magatag immediate healing. To our members local and abroad, to our members Berean Babo Baptist Church, ikaw Lord God magpakamaayo, ikaw magatag showers upon blessing. To our senior pastor sa dito sa US subong, Lord God, we love you, we honor you, thank you for everything, in Jesus name we pray, amen and amen, amen, amen. Again, hindi kita magdugay sa sininga aga. Because the time is running, let us open our Bible in the book of Isaiah chapter 60 verse 2. Isaiah chapter 60 verse 2. Siling sang pulong sang Dios, for behold, the darkness shall cover the earth, and gross darkness the people. But the Lord shall arise upon thee, and his glory shall be seen upon thee. Hello? Again, for behold, the darkness shall cover the earth, mga hinigugma. The gross, the darkness, the people, but the Lord shall arise upon thee, and his glory shall be seen upon thee. Now, sa sininga kalibutan, or we've been tackled last day, asang Tuesday, about the suffering, but we know naman nga even we are in suffering or in a problem, siling sa pulong sang Dios, temporaryo lang inatanan. Now this morning, the world is getting dark naman kita. The world is getting dark. We are living in a world that is becoming darker. Yep. Nagkakabuhi kita, hindi lang tungod sa mga problema. Hindi lang tunod nga sa aton makita, sa aton palibot naton. Hello? Kundi tungod nga madamo nga mga tao ang nagapalayo sa Dios, mga inigugma. That's why this morning, ang pulong sa Dios mag-remind naman sa aton nga even though this world is getting dark, but I know you are the light. Hello? Yes, sometimes nagapalayo na ta sa Dios. Kag isa, hindi na kita mamati. Kag hindi ang danger, hindi ang danger nga mag-enjoy ka, kundi ang danger nga nag-enjoy ka, kundi nga nagatalang ka. Hello? Hindi na kita mamati sa nagahambal sa aton sa pulong sang Dios. Now, this morning, nakita naton sa sininga kalibutan, we see ang sala nagataas na. Right? Some of us, nagaka-feel some families struggling. Sometimes, us, nagaka-lost hope because we are human. Ang kaakig, nagatubo. Kag ang kamatuoran, ang subong nga panahon, ang kamatuoran, amo na ning sala. Again, sa unang generation, lain na subong ang generation.
kung i-compare na ton sang una kagsubong lain, dako gid sang kilain. Ang teacher na ton sang una gapamakol pa, ginaguripat pa kita sa gising-gisingan. Ginaguripat pa ton nga talinga. Pero sa subong kung i-compare mo na, kung guripaton mo ang bata, bakulon mo ang bata, mangakig ang ginikanan. Hello? Siling yung protektara niya pang even though ang bata iya nakasala, ang bala niya pang kilala ko na iya ang bata, kuhalin sa dapa-dapa hasta sa ulo. Bisan sala na ah. Amo ni subong ang generation. Remember mga inigugma, but even when the world becomes darker, God still is shining. Hello? Bisan nagaamat-amat, nagadulom ang kalibutan mga inigugma, ang kasanag sang Dios padayon gihapon nga nagasilak sa aton. The darker the night becomes, the more valuable the light becomes. Now this morning, I have three things. Number one, the world is getting darker. Siling sang aton nga text, darkness shall cover the earth and gross darkness the people. Ang Bible nag-warning sa aton nga ang kadulom mag-aabot. Anong nakita naton? Nakita naton nga hindi na normal subong nga generation. Nga ang sala na himo na nga tsakto. Ang pulong sang Dios, mabatian sang tao, gina-reject na lang. Ang gugma nga sang una pinaka-importante sa tanan subong, duwala na. Do subong nga generation, do ang panghampang na lang. Ang pamilya nga kusaliin ang munang foundation siling sampulong sa Dios, but subong okay na lang nga mag-break sila, okay na lang nga maghiwalay nga people searching for answer without God, many choosing their own way instead of God's way. Hindi ya ang pulong sang Dios ang problema, kundi ang desisyon naton tagsa-tagsa. Hindi ya ang generation subong ang problema, kundi ang pagdisiplina sa isa kag isa. Hindi ka gusto masakitan ang imo nga bata nga i-correct mo siya, pero gusto mo siya maglakat sa dalan nga kung sa diin malingkang siya, nga kung sa diin mahulog siya. Why? Because in the book of Matthew chapter 24 verse 12, mga inigugma, and because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Tungod kay magadamo na ang sala sa kalibutan, madamo nga tao ang magabugnaw ang ila gugma sa Dios kag sa iban. Pareyos na mga inigugma, ang isa ka sunset. Once magdunod na na ang adlaw sang sunset, maabot na na ang time nga alas 5, alas 6. Right? Kag magadulom na na, kag amo na na ang time nga makapasiga ka na sang imo nga suga. That's why mga tiktulo mo, tigpalamati, our Facebook Live viewers and Radio Janet 8.5 Live viewers and hearers, we should not be surprised when the world becomes darker because Jesus already warned us. Nag-warning na ang Diyos sa aton. Do not let the darkness around you become the darkness inside you. Mga kauturan, mga tigpalamati, hindi kita dapat matingala kun magadulom pagid ang kalibutan. Magalala pagid ang sitwasyon sa sining kalibutan. Why? Ginambal na inis ang pulong sang Dios. Hindi naton pagtugutan
nga ang kadulom nga ari sa kalibutan, nga ang kadulom nga ari sa aton nga palibot, nga even ikaw maimpluwensyahan. Nga ina nga kadulom malabot sa aton nga tagipusoon. Hello, again, bisan madamo nga sala kag problema diri sa kalibutan, mga hinigugma, padayon kita nga magpabilin sa Dios, padayon kita nga magsalig sa iya, padayon kita sa paghimo sang baayo sa buluaton sang Dios, mga hinigugma. And number 2, God has called us to shine. In the book of Matthew chapter 5 verse 14, ye are the light of the world, a city that is set on an hill cannot be hid. Notice, Jesus did not say you are the light only when the world is good. He said, ye are the light of the world. Ginbutang kita sang Dios sa sining madulom nga kalibutan tungod may plano siya para sa aton. Katutubat mon, what is that plan sa Ginoo sa kunya kabuhi? Ginbutang niya kita, diri agod mangin kasanag kita sa iban. Magpakita sang iya nga gugma, magdala sang iban sa iban para sa iya. To share the gospel, to share the word to everyone. Hello? May purpose ang Dios sa aton sa sining aga. May purpose ang Dios sa imo sa sining aga. Kag ano na siya nga purpose? To share ang iya nga pulong sa mga katawhan nga nakaagom sa ginatawag nga kadulom na. Or either ang tagipusoon na dulma na because of this generation. That's why si Ling sang in the book of Ephesians and Philippians chapter 2 verse 15, among whom ye shine as light in the world. Ginbutang kita sang Dios diri agud magsila, agud magsanag. Hindi kita dapat magsunod sa kadulom sang kalibutan, mga hinigugma. Ipakita naton nga si Jesus paagi sa aton kabuhi, aton mga pulong, aton mga binuhatan, or either aton nga words, makita sa iban nga si Jesus, even this world is darkened na, pero ang kasanag ara gyapon sa imo. That's why, let's pukawon ta aton nga mata, mga Kristohanon, mga tigtumuloo, nga i-share naton ang pulong sang Dios sa iban. I-share naton ang gospel sa iban. Even though nakaagom ka sa mga pagtilaw, even though nakaagom ka sa mga ano ka sa mga tao, blame ka sa mga tao, nambalan ka nila, bumbuang na siya. Share ang pulong sang Dios. Again, the darker the world becomes, the brighter our light should shine dapat. Hello? Ang isa ka kandila sa isa ka dulom nga kwarto, once mag-brown out, mabalaan mo na kung ano ka-importante, even though ang ina isa ka kandol. Right? Kayaya pa sa nagon ang ina nga kwarto. Makakaon ka sa tupad sang ina nga kandila. Bisan ina nga kandila amula na kagamay, kag makita mo ang difference sa ina nga dulom nga kwarto, may ara sanay. Again, you may think your testimony is small. You may think your service is small. You may think your influence is small. But God can use your light, mga hinigugma. Basi nagauna-una ka nga gamay lang ang akon nga testimony. Hindi gid amuning nga naagyan ko nga parya sa iya. Gamay lang ako na buhat. Hindi kid amuni kid ako nga parya sa iya kay amo lang maning masarangan ko. Gamay lang ang ako na impluwensya sa iban. Again, kaya gyapon sang Dios nga gamiton ina nga gamay nga kasanag para mangin isa kadako
man nga paglaom para sa iban. Hello? Again, don't you think nga gamay lang ang imo ginahimo? Kay para sa iban, dako ina. Para sa Dios, dako ina, mga inigugma. That's why don't hinder yourself nga magbuhat kasang amuni nga butang nga malipay ang Dios. Don't butang sa imo nga una-una nga buhaton mo ni amuni nga butang. Bisan gamay sa ila, pero malipay ang Dios, mga inigugma. Hindi pagpakadyutaya ang ginahimo mo para sa bulaton sa Dios. Hindi pagpakadyutaya ang ginahimo mo para malipay ang Dios. Hindi pagpakadyutaya ang ginahimo mo nga gamay nga service to share the word of God. Why? Makashare ka lang ya sa pulong sa Dios ya sa tao ya. Thousands of angels naga-enjoy dito sa langit. Ina nga gamay nga kasanag nga ara sa imo subong one day mangin isa ina kadako nga sanag kag testimony para sa iban. Because of your life. That's why even this world is darkened, let us shine. Hindi nga madala kita sa kadulom sa sining nga kalibutan. Yes, let your word shine. Let your action shine. Let your testimony shine. Let your family life shine. Let your faith shine. Do not curse the darkness. Shine your light, mga inigugma. Hindi kita mag-focus sa kadulom sa sining nga kalibutan. Why? Ipakita naton nga ang kasanag sang Dios paagi sa aton kabuhi. Number 3, the last, because the time is running. Hold on to the light of God's word. Ano tong una? Ang una nato nya puntos. The world is getting darker. Number 2, God has called us to shine. And number 3, hold on to the light of God's word. In the book of Psalm chapter 119 verse 105, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. When the world becomes confusing, God's word gives us direction. Balik matagyapon, mga inigugma. Even though we choose our own way, even though piliin naton ang gusto naton, balik matagyapon sa basic. Balik matagyapon sa pulong sang Dios. When the people say, follow your heart, siling sa pulong sang Dios, God's word says, follow Him. When people say everybody is doing it, God's word tells us what is right, mga inigugma. When the world changes, God's word does not change. Again, in the book of John chapter 8 verse 12, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Our hope is not sa politika. Ang aton paglaom hindi iya sa politika, mga inigugma. Ang aton paglaom hindi iya sa kwarta, right? Because money come and go. Ang aton niya paglaom hindi pagi sa kung ano ka ka-edukasyon klase tao, kung ano ka kaalam klase tao. Sometimes amo pa nang mga alam nga tao do, amo pa nang hindi magpatudlo. Right? Because they believe sa ilang kaugalingon, sila lang ang tsakto. That's pride. Again, pride goeth before destruction. Or either, ang aton paglaom, hindi sa mga butang, nga kung ano ang ari tadi sa kalibutan, nga mga manggad ta diri sa kalibutan. Ang paglaom hindi iya sila nga ara sa taho. Again, ang aton matuod nga paglaom, mga hinigugma,
hara kay Jesucristo. Ang tanan niya butang diri sa kalibutan, excuse me, mahimo nga magbag-o tanan. Or either madula lang tanan. Pero take note, ang Dios, si Jesus, kagang iya nga pulong this word Bible, B-I-B-L-E, magapabili niya. Hindi ni siya hindi ni madula. Kagang aton paglaom, si Jesus Christ ang gin. When the world gets darker, stay in God's word, mga hinigugma. When the world gets darker, stay close to Jesus. Keep praying. Keep serving. Keep witnessing. Keep your faith strong. Don't be afraid of the darkness. Yes, the world is getting dark. Ining kalibutan, nagamat-amat na, kadulom. But remember, darkness cannot overcome the light. Because nagsiling ang pulong sang Diyos, and Jesus said, "And the light shineth in darkness, and the darkness comprehended it not." Yes, the answer to a dark world is not to hide, hindi magtago kita, kundi ano ang answer? Let us shine. Gwa kita. Hello mga Kristiyanon, share kita sang pulong sang Diyos. That's why one of the ministry of Berean Bible Baptist Church, every Saturday, nagagwa. Mga members sa Berean Bible Baptist Church, nag-share sang pulong sang Diyos. Why? Because amuna ang heartbeat sang Diyos. Soul winning. A church without a soul winning is a dead church. Salamat sa grasya sang Diyos nga makashare pa kita. Salamat sa grasya sang Diyos makawali pa kita sang pulong sang Diyos. Sa iban nga country, even though mag-atag ka lang sang gospel tracts, ginawakli ang imo kamot. Mag-share ka lang, mag-mention ka lang sang Ginoo, wala na sa ila, kigan ka pa. Pero sa sining nga Pilipinas, ang aton nga country open sa pulong sang Diyos. What a privilege na makapreach kita sa pulong sa Diyos to share the gospel to the people who darkened their mind, who darkened their heart. Kanami na makashare kita sa pulong sa Diyos, mga inigugma. That's why Christian believers, let us open our mind. Let us open our heart nga ang ara nga kasanag sa imo subong i-share sa iban. Bisan madulom ang kalibutan, hindi kita magtago o kung nag-ipos-ipos lang. Let us share the word. Let us bring the light nga ari sa aton. I-share naton ang pulong sang Diyos. I-share naton ang gospel sang Diyos. This is not the time to quit. This is not the time to become silent. This is not the time to hide our faith. The darker the world becomes, the brighter our light should shine. So, salamat sa mga Kristuhanon nga even though akang-akang na lang sa paglakaton, may mga edad na, pero kinanlan gid magtingwa nga maglakat sa iyang friend nga mag-share sang pulong kay kabalo siya nga ang tao one day mag-abot ang appointed time, may dalangtan ang tao kag hindi siya gusto nga ang iya nga friend madala magkagto sa kangit-ngit sang imperno. Hurt? Pero that's the reality. Nga ang tao makaagom sang kamatayon, kagduwa ang klase sang kamatayon, heaven and hell, ang pakagtuan sang tao. Now, sa sini nga aga, someone around you may be looking for hope. Someone in your family may need encouragement. Someone may be searching for truth. And maybe this morning, the word of the Lord nag-remind sa imo nga basi sa imo palang gamiton nga masiran sila sang gospel. Or either hindi ka ka-share, patawag ka sang makashare sa ila. Why?
Hindi lawglawg ang imperno nga ginatawag. Hindi pagpabayi nga mangulihi na lang kita tanan. Nga one day magambal kita tani. Hindi paghulta nga mangintani na lang kita. Let them see Jesus in our life, mga hinigugma. Again, the world is getting darker, but Jesus is still the light. The world needs light, your community needs light, and God has called you to shine to everyone. Don't become part of the darkness sa sininga kalibutan. Walk in the light. Hold on to Jesus and let your light shine. Pero sa siningaga, paano ka ka-share sang kasanag kung ikaw mismo wala kasing kasanag? No mano patbon, tutupatbon, paano kumaangkon ang ina nga kasanag? Paano kumaangkon si Jesus Christ as my Lord as and my personal Savior? Una, mga hinigugma, akuon mo nga ikaw makasasala. Ikaduwa, pangayo ka, patawad, simutanan yung mga kasalanan. Ikatatlo, tuuan mo si Jesus Christ na napatay kag nabanaw sa tatlo kadlaw, kag ikaapat, humble your heart, pasudla si Jesus Christ sa imo tagipusoon, batuna siya as your Lord and personal Savior. Now, hindi kita magdugay sa sininga aga. Every head bow, every close, let us pray. Samon Dios, buhi kagamanan sa tanan, Lord God. Salamat sa pulong mo, maging remind sa amon sa sininga aga nga even though this world is darkened, but Lord God, salamat nga ara ang pulong mo nga kasanag sa amon niya kabuhi. May mga katawhan nga nag-remind sa amon nga ang kasanag ara lamagli sa amon. Kulang lang nga kami ang magpagamit. Lord Jesus, gusto ko ina nga kasanag maangkon ko sa sininga aga. Mga inigugmatik palamati to our Facebook live viewers, Radio John 98.5 live viewers and hearers, if wala ka pa sing kasanag, wala ka pa nakaangkon kay Jesus Christ as personal Savior sa sininga aga, batuna siya sa sininga aga. Hindi na pagulta nga mangintani na lang ang tanan. Sunda ang ini pangamuyo, paliog, sunda ang ini nga pangamuyo. Let us pray, Lord Jesus, salamat sa sininga aga. Salamat sa pulong mo nga gin-remind sa akon. Lord God, ako nga tao makasasala. Patawara ko sa akong tanan-tanan yung mga kasalanan. Lord Jesus, ginatuuan ko ikaw nga napatay na banhaw sa tatlo kadlaw. Lord Jesus, gina-humble ko akong kagulingon, gina-open ko akong heart, ikaw magsulod, kag ikaw, akon, mangin personal nga manuluwas. Palayo ko sa imperno, luwas sa akon kalag. Salamat sa kaluwasan, in Jesus' name, amen and amen. Again, once again, good morning everyone to our Facebook live viewers and to our Radio John 98.5 live viewers and hearers, mayong aga sa inyong atanan. Again, my name is Pat Bonimenez, wonderful preacher of Berean Bible Baptist Church. I'm not a pastor, but a wonderful worker of Berean Bible Baptist Church. Again, greeting you and wishing you a blessed morning, a rainy morning, everyone. Okay, as we close this morning, every head bow, every eye close, let us pray. Samon Dios, buhi kagamanan sa tanan, Lord God. Thank you for this wonderful morning ngang pulong mo nag-remind again sa amon. Lord God, thank you for your wonderful people na kung sa diin man sila sa buong Lord God, ikaw mag-bless, ikaw magpakamaayo, ikaw mag-atag blessing upon blessing. To our senior pastor, Pastor Janelle, matag showers of blessing. To our members local and abroad, ikaw matag showers of blessing. To our members here in Binalbagan, ikaw mag-atag showers of blessing. Mga members namon yung may mga ubra, ikaw Lord God magpakamaayo. Mga members namon nga ra sa Seafarer, ikaw ginoo mag-atag safety kag protection sa ila. Lord Jesus, to our members nga may mga businesses, ikaw Lord God magpakamaayo. Lord, we trust you, we honor you, we entrust everything to you because this world wala kami kasarang kung wala ka. Lord, inabala

0: Madugay ka na balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo makalugar. Dragon Fruit Plus.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world. Puso-puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng makabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-inda, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya! Palukpa!
2: Time check. It is now 9 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
3: Morning Love Songs.

at balikat at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Morning Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng umaga dito sa Radio Jod 98.5. Morning Love Songs.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabana sa ayong panglawas.
3: O garon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida ug Dragon Mel Galios.
4: Yes, welcome. Magmayong adlaw mga suking tigpaminaw. Welcome sa atong programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Kini nga programa is all about caring for your body and living a healthy lifestyle. Uban sa Dragon Fruit Herbal Capsule o sa atong Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams. So tabangan nato ang atong lawas nga magpabiling ligon o himsog matag adlaw. Uban ni kami mga suking tigpaminaw sa ato ang hisgutanan karong adlaw. Yes, Doc Alan.
5: Yes, welcome. Welcome po sa kamo mga soking tigpaminaw. Welcome po sa kamo sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa mayong aplawas sa 5mm mga soking tigpaminaw. Uban ni kami nyo ni Kadragon Mail. Mga adlaw ni Kadragon Mail. Mga adlaw sa mga listeners na ito. Mga nagkanunay, nagasunod sa ato programa sa nagkadaan nilang mga soking siyabiyanan. From St. Vincent GSK Healthcare for the Supplement Reading. Oga niya nagapahigayon ang mga produktong kapsula og uban pa niini para usab maprotektahan ang ato usab nga maayo nga lawas. Og adunay kita prevention, di ba? Og dili angay kabalak ang Dragon Mail. Mga soki nato nagasunod kanunay sa ato ang problema kay ang Dragon Fruit Plus og ang Dragon Fruit Gold. Adasok na kini sa nutrients og ang ingredients niini. Gawas pa niini puro herbal ha, mga natural man ang maong sangkap niini mga sokin tigpaminaw. Mao sa mga ato usab nga kape, ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Dako po ni siya katabag adunay dosi ka klase mga herbal ang nahalo niini. Wala nga kini siya nga kape, walang palpitation. Ay mo kabala ka mga sokin tigpaminaw. Kay nindot usab inyo pag-dispose sa hugaw, nindot usab inyo pagkatulog panahon sa gabi. Mas maay pa ang nindot pud usab sa inyo nga memory. Dali kay ma-catch up ang inyo ha usab nga mga problema. Aun sa may inyo hang angay hinunduman. Okay ni higala usab ang ato usab nga Dragon Massage Oil with Chubaki mga sokin tigpaminaw good for varicose veins, rheumatism and arthritis. Og uban pa nini mga sokin tigpaminaw. Gamit mo. Nanay tatay halo nagplastada matagabi gamit mo nining Dragon Massage Oil. Ay gidisenyo kini sa pang massage matag gabi mga sokin the whole body massage no. Mao ni siya ang nakanindot ini. Oy, busing ay mo kalimot usab sa ato usab nga Hard Max Stream Coffee Permit mga sokin tigpaminaw with all kinds of ginseng ha. Ang ato usab nga kape nga mohatag gudugang kusog kabas kong kaligon nindot kayo ang performance sa paglibing-labing ni Mr. and Mrs. Power up your performance pag ikaw naka-hardbox mga sokin tigpaminaw maksaya sarap ang resulta wala nang higala ang nakanindot ini ay mo kalimot usab sa ato nga sabon ang ato usab nga Dr. Fungi Soap o ang ato usab nga Case Skin Glow mga sokin tigpaminaw nindot kayo ang resulta pag ikaw nugamit sa Dr. Fungi Soap pag ikaw doon na kay mga bunyi up mga ringworm doon naman kay mga minor skin disease kayang matabangan ini. Kabag usab ang ato usab nga Case Skin Glow Power Whitening Soap nga gusto ka ga puti imuhang pamanit puti ang imuhang entiro kalawasan like cutis artista ang resulta gamitan na ang Case Skin Glow Power Whitening Soap mga mapalitin nyo sa nagkaniyang butika o parmosya Bisaya so gamitin na ay makalimot mga sokin tigpaminaw sa ato ang 5mm ang ato usab mga problema sa panglawas kung doon naman kayo mga sintomas angay na itong seryosohon ha? Kung halimbawa doon na kayo dinggi. Unsa may mga sintomas ana mga sokin tigpaminaw? Trangkaso ang una, mao na 1 to 3 days mga sokin tigpaminaw. Ang trangkaso or lagnat no, masakit ang ulo, walang lasa sa pagkaon, kapoy kanunay ang imong mapansin sa imong kalawasan. Na ang pagsuka-suka dili kinahanglan mo kaon yun no, matagatak na mga sokin tigpaminaw. Nagasigil na lang ka og katulog no, ubo, sipon, rashes no. Lagnat on the off and on ang lagnat mga sokin tigpaminaw. May race of dehydrating mga sokin tigpaminaw. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw. Sa ato ang mga produkto mga sokin tigpaminaw, nindot og epektibo kaayo pag ikaw mutumar sa ato ang produkto ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold mga sokin tigpaminaw. Basta tatak, St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Reading mga sokin tigpaminaw. Sigurado pag ikaw mutumar sa atong produkto mga Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold, sigurado ang imong lawas protektado.
4: Yes mga suking tigpaminaw, are you feeling weak and tired? Time to boost your energy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams, rich in vitamins and antioxidants nga makatabang pagyud sa imuhang immune system. Lig-on nga lawas, nindot nga paminaw, matag adlaw. All natural, safe, and effective. Ang atong Dragon Fruit Herbal Capsule, ang atong Dragon Fruit Gold, available na sa tanang mga butika sa inyuhang mga lugar, Visayas ug Mindanao.
3: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
6: Matugay kinabalang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginaagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos gabalatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus.
7: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
8: Gapo na ya!
7: Wapo taya!
0: Stay tuned lang mga bes! Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
9: Yeah!

kapag itablaka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Akasin! Ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nakalainlaing balatian, ang nasulayan og masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas. Alkaline na vitamin C. Sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis. Sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo, ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue, ug malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Pampalig-on sa atong immune system. Power Booster!
3: Power Booster!
2: Alkasi. Para always healthy, mag-Alkasi. Mapalit sa tanang mga butika.
4: You're tuning in at Binalbagan's Best.
5: Binalbagan's Best.
4: Radio John 98.5.
6: Our songs has some good sounds. Downloaded from iTunes Canada.
7: iTunes Canada.
8: Here at Radio John,
9: we have the greatest.
10: Here at Radio John,
11: we have the coolest.
12: Here at Radio John,
13: we got a lot, cause we give you more.
14: 98.5 Radio John.
15: Sa puso ng Binalbagan.
16: Ay, ito na!
15: Isa lang ang tunay na una.
17: Yun ang sinasabi ko sa'yo.
15: Radio John, 98.5 FM. Pioneer, number one. Walang kapantay sa tugstugan, chismis at tawanan.
18: Okay, 98.5 Radio John.
19: 98.5
20: Radio John. I'm a sweet mommy of Binalbagan.
15: Loud and proud sa Negros Occidental. Kami ang boses ng masa. Radio John, 98.5. Gwapo taya, palugpa.

0: Radio John 98.5, numero 1 sa Binalbagan, Istasyon Santanan. Radio John 98.5 FM, Palupagid.
1: Nani 8.5 Radio Dan.

0: Ito ang inyong official tambayan station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsules 700 milligrams kada adlaw ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
2: Dragon Fruit Plus 650 mg.
3: Naro adasa ang edad 84. Ang akong ginagamit Dragon Fruit Capsule. Kaluwas Ginoo, maayo. Ako okay. Paminaw sa akong pamati, akong paminaw sa pamati sa akong lawas. Gan-gan jud dula jud kayo. Ang akong ikaawag ninyo mga pareho na akong senior citizens, no? Na akong gigamit. Mm. Oh, Dragon Fruit.
2: Kamusa? Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: This is Radio John 98.5 FM. Ang ginapamatian sang mga pinalbaganon. Mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
5: Gapo taya!
4: Gwapo taya!
6: Hiling mo ba ang ganitong klaseng sound?
7: Coming from Bounty Land!
6: Speak up so they can hear you. Or sadyang hinig mo lang talaga ang sumayaw.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
2: Yeah, binalba

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated Yamaha Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Mga penata!
3: Tessie Katan Griffith, Upper Mutong, 66.
4: Ininom
3: na ako, pero may ang coffee lang.
4: Yes.
3: Oo. Mm-hmm. Kasi katong mga na coffee sa una, nagpalpitate man ako.
4: Mm-hmm.
3: Nag-change ako kaning dragon fruit.
4: Yes.
3: Naka 3 to 4 times a day ako okay. Nag-coffee. Walang palpitate effect.
4: Coffee
3: o, tinood yun. Karon kung gusto nyong ano, mainom kape, kana na lang dragon fruit
4: herbal coffee mix.
3: Herbal coffee mix. Mm. Kasi dili ka magpalpitate.
4: Yes. Oo. Tama.
2: Mga penata!
5: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.

0: Kasi. Aniya na mga igala ang nasulayan o masaligan. Alkasi. Sa mga nag-antos sa mga nakalinlaing balatian, sa mga gipangkapoy o luyang lawas, sa adunay arthritis, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma o anemia, tumar o alkasi. Alkaline na vitamin C. Makatabang sa pag-maintain sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan. Malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Ligunon ang atong immune system.
1: Power Booster
0: Alkasi. Para always healthy, mag-alkasi.
1: Alkaline na vitamin C.
0: Mapalit sa tanang mga butika.
1: Alkasi.

0: Chairman.
1: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John. Yeah!

Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Yoma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Yoma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Yoma Space Rental.

0: Dragon Fruit
1: Gold!
0: Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol at gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit
1: Gold!
2: Pure energy.
3: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world!
4: Buong world!

Halina at balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabana sa ayong pangluwas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon Mel Galios.
3: Welcome o kumusta mga suking tig paminaw.
4: Welcome Visayas Uga Mindanao.
3: Ubanin na po ninyo mga ka-dragon fruit sa 5 minuto sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ako yung hatag na sa imong higayon, Doc.
5: Yes, welcome. Welcome mga sa kong pinaw sa ito ang programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas. Subanin kami ninyo ni Kadragon Mel. And of course, sa ito sa mga tulumanon. Sana ka din yung mga sokin sa bihanan. Bisaya sa gamin na ato sa mga sokin na nagasunod kanunay sa ito programa. Maayong adlaw ninyo ang tanan diha. Maayong adlaw usap diha, Kadragon Mel. Ay mo kalimot mga sokin, tingkong pinaw. Ang inyo sa mga ubos o higala sa kahinginan from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. O nga, nagpahigayon mga sokin, tingkong pinaw, sa kanagin ang mga klaseng produkto para usap, maprotektahan ang ato usap, ng original, ng panglawas higala. Di ba, Kadragon Mel? No, kita dapat, dili ang mabalaka, di ba? Walay ang ngayong kabalakaan. Aro usap, mapagkag o mapribisyonan ang ato usap. Mga na higala, pinaganindot kayo kay ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule. Dako na kinisiyag tabang para sa ato ang panglawas. Ano na tayo daily supplementation higala? Pwede nyo na sa ipagsabay, buntag o hapon ng higala, ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold. Mawag na sa naganing sakit o balatayon, sama o sa pananglitan, sa maayong sirkulasyon, sa ato sa mga dugo. Muna, importante na, pagtaas usap sa atong sugar, pagtaas usap sa atong kolesterol, pagtaas usap sa atong uric, hini higala. Nindot kaayon ni nga klasis kapsula. Ato usap nga lami ang kape nga mao ang Dragon Herbal Coffee Mix. Ang kape nga mga kaigsoonan nato nga kini ang pananglitan bitaw sa ato mga kaigsoonan nga gibawalan na sila mga sokin doktor sa pag-inom pag-inom sa pampublikong kape, di ba? Kini na gyud ang kape nga nindot kaayo. Walang pagtaas sa inyo hang sugar, no, di ba? Walang pagtaas sa inyo hang uric, walang pagtaas usab sa inyo hang kolesterol. Kini ana ang kape nga wala usab, walay palpitation, di ba? Ang Dragon Herbal Coffee Mix, purong herbal with insulin plant. Ang Dragon Masasun, mga higala, dako po ni siyang papil. Labi na gyud ni nanay tatay, doon na mo yung mga kisunan po nato nga na problema po sa ilang varicose veins, rheumatism, arthritis. Kini na gyud ang pinakanindot kayo nga klase sa haplas, di ba? Nga mao ang Dragon Body Oil or Dragon Massage Oil with Chubaki, di ba? Nindot ni higala mga sokin tiwi, varicose veins, arthritis, uguban pa ni ini. Ay mo kalimot usab mga sokin tiwi, nga to usab nga produkto nga mao ang Dr. Pungisop. Kung na problema man ato mga kaisunan sa mga minor skin disease, gamit mo sa Dr. Pungisop mga sokin tiwi paminaw. Doon namin mga up-up, mga buni, mga sugat na ayaw gumaling. Kanina yun ang pinakanindot kaayo. Abag usab ang Dr. Pungisop, ang ato usab ng Dr. Pungisop mga higala. Ang ato usab ng case king law, mas nindot kaayo. Kung muhamis inyong aping, hamis intero kalawasan, laikotis artista ang resulta, kininagyan inyong palitun. No, sa nagkanang butika o promosya, basta tatak, St. Vincent, GSK Healthcare Food Supplement Trading. Pwede mong mutik sigala sa atong numero sa 0950-4419-006. Balikon ko, 0950-4419-006. Muna ikaw lang ito ang contact number. Alang sa dugang kasayuran mga sokin, tig paminaw. Ay mong kalimot usab sa ito ang produkto ha. Ang produkto na ito, ang kompleto na sa mga nutrient ingredients, kompleto na sa nagkadaang klases vitamin C. Busa, alang usab sa mga may mga nagkadaang sakit o balatian. Naunsa daw ning gitawag o sakit nga dili na ito matansya, di na ito. O, unsa ba? Duwa mo sa inyo mga soking doktor, ha, di ba? Aron mahatagan mo ang insaktong solusyon, unsa may maayo nga himuon, aron nga ito ang panglawas, diha ninyo masayran mga soking tigpaminaw. Now, dunay kayuhan, dunay kininiang solusyon, aron nga ang ito sa mga panglawas, maprotektahan higala, labi na gyud sa naganayang sakit o balatian. Ay makalimot, daily supplementation, batasan na ang pagtubar sa Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, basta tatak, St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, sigurado, imong lawas, prutik, tado.
3: Yes, mga suking tigpaminaw, stay healthy, stay happy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams, natural, nutritious, trusted by many, and available na sa tanang leading drugstore, sa Visayas uga Mindanao ang Dragon Fruit Herbal Capsule gikan sa kinaiyahan para sa imong kaayuhan.
2: Mga kasuligang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
6: Mga penata! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas!
7: Ako si Nora Suniga, 64. Buong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit ang kape o kaning capsule. Ang ako diyong namatikdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
8: Yes.
7: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo gudi ay ni siya. So, kaya paningtun mo ko. Kinahanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Mm-hmm. Kaya maayo good na siya. Abdi ko na inyong lawas.
8: Salamat kayo.
7: Tinuod yun na.
6: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: You're tuning in at Bidalbagan's Best.
9: Bidalbagan's Best.
2: Radio Juan 98.5. Our songs has in good sounds. Downloaded from iTunes Canada.
9: iTunes Canada. Here at Radio Juan.
2: We have the greatest.
9: Here at Radio Juan.
2: We have the coolest.
9: Here at Radio Juan.
2: We got a lot because we give you more.
10: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
11: Gapo taya!
10: Wapo taya!

kapag itabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash, kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, kag Globe, kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan, apan wa paghihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar. All around the world, we play the hits. 98.5 Radio Dunn.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung ang personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Batalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
2: Yeah, binalba

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Pisonet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo marato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Happy birthday!
3: Uy! Thank you! Unsa man ni?
2: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna ko anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
3: Unsa day ni bibi abi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
2: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
3: Tambal nga sabon?
2: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangat tul tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
3: Hala, uy, salamat kayo. Maayo regyon nga naay Dr. Fungi nga sabon.
2: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
3: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag-Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: You're tuning in at Binalbagan's Best. Binalbagan's Best. Radio John 98.5. 98.5.
5: Our songs has some good sounds. Downloaded from iTunes Canada.
6: iTunes Canada.
5: Here at Radio John,
6: we have the greatest.
5: Here at Radio John,
6: we have the coolest.
5: Here at Radio John,
6: we got a lot, cause we give you more.
7: We play all your favorites. 98.5 Radio John.

0: Dragon Fruit Plus.
1: Girlie Carido, 50. Naulian yung taon ako kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kaninom ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo og energetic pangin. Ikan karon katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na kamo, kay maabtik yun yung mga kalawasan, mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
0: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-invest. Makapagpapa good vibes. At taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Time check. It is now 3 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
2: Welcome to the afternoon music jam. On 98.5 Radio John.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: tuloy ang good vibes sa morning. This is Radio John 98.5.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabanana sa maayong pagluwas. O garoon na ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida ug Dragon Mel Galios.
3: Yes, mga ka-Dragon Fruit, Doc Alan. Karong adlaw, wala inapod nga topic atong iskutan, Doc. Yes, Doc?
4: Yes, welcome. And of course, mga sokin, tingin mga adlaw, mga sokin atong nagasunod kanunay, ka-Dragon Mel, mga adlaw, usap diha. Mga adlaw, usap, nanay, tatay, palo, nagplastada, kung asa mo namutang, karon sa inyo namutangan, hatagig pagtagad, mga sokin, tingin mo, sunda nga mong programa ni ka-Dragon Mel, alang usap, si kaayo na to sa pangluwas. Niya nasabi niyo nga po si Galag-alagad sa kanginan from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon mga sokin, tigpano yung sakto mga produkto, epektibo, gratisado o barato nga mapalit ninyo sa naganayang butika o pormasya Bisaya sa Mindanao. Ay makalimot mga sokin, tigpano, take one capsule 3 times a day o 2 times a day sa ato usab nga Dragon Fruit Gold, sa ato usab nga Dragon Herbal Capsule nga 650 milligram. O ga 700 pwede nyo ipagsabay mga higala buntag o hapon 1 hour after meal. Alang usab sa mga ingredients no nga kompleto na sa nutrients, kompleto na sa vitamin C, nagana classes vitamin C. Higala nga na usab sa ato ang produkto. Wala nga ay mo kalimot ha, do na tay daily supplementation ng higala. Nga importante alang usab sa ato usab nga pagpalig-on sa panglawas. Ay mo kalimot mga sokin tigpamino alang usab sa ikayo. Sa nagadayang sakit o balatian nga kayang matabangan usab sa ato usab nga mga produkto like a Dragon Herbal Coffee Mix no with insulin plant. Kini siya ang kape mga sokin tigpaminaw, walang palpitasyon, mga igsoon na to ang ibawalan na sa pag-inaw sa publikong kape. Kanina gyud ang kape para kanatong tanan mga sokin tigpaminaw. Ang mga pinilangga na ko nga nagasunod kanunay sa atong programa ay makalimot sa pagpalit nini sa kanagdang butika o promosya. Ay makalimot usab mga higalang at usab Dragon Massage Oil with Tsubaki ha. Nindot po kayo para na itong dunay mga varicose veins, rheumatism, arthritis. Kayang matabangan mga sokin tigpaminaw. Dunay problema sa si skin ha? Matabangan gihapon anak mga sokin tigpaminaw. Pili mo sa kahumot nini like lavender ilang-ilang sa pagita nga naa sa ato ang produkto. Ay mo kalimot usab sa ato usab nga lami ang kape alang usab sa pagkalibing-labing ni Mr. ug ni Mrs. Nindot ang performance ani mga sokin tigpaminaw. Hard Max Stream Coffee for Men with all kinds of ginseng. Maksaya, maksarap ang resulta mga higala pag ikaw naka Hard Max no. Mapalitin niyo na sa naganay butika ug pormasya. Alang usab sa mga kaigsoonan nato nga luya na gid kaayo si Manoy ha. Moalalay ni siya mga sokin tigpaminaw. Alang usab sa ato usab nga sabon. Ang atong sabon usab mga eksona to nga na problema sa ilang skin. Dunay mga katol-katol ginagmay. Kayang matabangan sa Dr. Punji Soap. Dunay namoy mga up-up, mga bun-e, mga sokin tigpaminaw. Baho mong til-ilok man. Kayang matabangan usab sa Dr. Punji Soap. Kaabag usab mga sokin tigpaminaw. Ang K-Skin Low Power Whitening Soap. Gusto mo hamis sa inyong entero kalawasan aping like cutis artista ang resulta. Kanina gyud wa na ilaing katapat ini mga sokin tigpaminaw. K-Skin Low Power Whitening Soap. Mao na igala ang atong mga produkto from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading nga gipahigayon og giplastada alang usab sa ikaayo nato sa panglawas entero kalawasan mga sokin tigpaminaw. Internal man or external. Kayang matabangan usab sa ato ang mga produkto mga sokin tigpaminaw. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Naasa mga butika mapalit ninyo ato mga produkto Bisaya so Mindanao. Aside ana, higala igsoon ang ato usab nga hisgutan karon mahitungod usab sa kakulangon sa ato nga panglawas kung nakulangan man ka sa nutrients, nakulangan man ka usab sa ingredients no di ba sa ato nga produkto. Naa kompleto na. Nakulangan sa vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin C ba halimbawa, ascorbic acid no di ba? Naa sa atong produkto kompleto na like calcium, potassium, iron. Naa sa atong produkto mga sokin tigpaminaw. Kaya ato ang produkto mga sokin tigpaminaw more on herbal like moringa, beetroot. Na diha mo na nga importante sa matag usa kanato nga atong lawas maprotektahan. Sigurado mga sokin tigpaminaw ang atong produkto nga palitin niyo sa naganang butika tibuok man Bisaya sa Mindanao mga sokin tigpaminaw. I mean maunay siya ang pinakarindot kayo nga produkto napaka-epektibo garantisado o aprobado sa ato ang mga ekspertong mga doktor ha. Ana nga imo kaulos pagpunta na from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Inom gid mo ana o gamit gid mo sa ato mga produkto daily mga sokin tigpaminaw para atong lawas kung nakatumar man ka sa atong Dragon Fruit Plus o Dragon Fruit Gold, sigurado ang imong lawas baskugon og lig-onon.
3: Naman na pud mga suking tigpaminaw ang 5 ka minuto sa atong pag-panag-uban-uban. Mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
5: Aniya na mga higala ang nasulayan ug masaligan. Alkasi. Alkasi sa mga nag-antos sa mga nagkalain-laing balatian, sa mga gipangkapoy ug luyang lawas, sa adunay arthritis, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asthma ug anemia, tumar ug Alkasi. Alkasi. Alkaline na vitamin C. Makatabang sa pag-maintain sa kahimsog sa atong pamanit ug kabukugan. Maligayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Ligunon ang atong immune system. Power Booster Alkasi. Para always healthy, mag-Alkasi. Alkaline na vitamin C. Mapalit sa tanang mga butika. Alkasi.
6: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
7: Yeah, binalbagan.

pangitablakamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Visionet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Agi.
3: Naunsa ka din ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck na sad siguro ko.
3: Uy, pagdarong din ha, kabata pa nimo para ana ha?
2: Dili uy, gikan mangug ko sa gym gahapon, pag uli, nabasa pag igugulan, dalang panuhot siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na po kong binuangan ha?
3: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana ding ingredients ani no?
3: Alangan para siguradong maayo ang resulta. Padara o sulay dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
3: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako ha?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas ng mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: 98.5 Radio Time.
5: Listen to 98.5 today.

0: adugay kina balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginaagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa talan nga mga butika nga malapit sa inyo makalugar. Dragon Fruit Plus.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Ito ang inyong official tambayan station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga balatian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
2: Dragon Fruit Plus, natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
3: Safety sa bakong. Dili ko kalagaw mo nang nakatabang kaayo or alan ang inyong hanga produkto.
4: Kailan nakabulan ni mong inom sa ato produkto, ma'am?
3: Kuan na, 6 months na dayon. Puyag-puyag wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw dayon. Inyong hanga as mo sige na kong gihaplas food sa ako ang tuhod.
2: Dragon Fruit Plus, natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
5: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
6: Gapo taya!
5: Wapo taya!
7: Simbang gabi.

0: and clear.
1: Technical fire!

nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Visionet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Alkasi! Alkasi! Ani ana ang nasulayan og masaligan. Alkasi, Alkasi. Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas. Ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma og anemia. Tumar og Alkasi, Alkasi. Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pagyod. Alkasi, para always healthy. Mag-Alkasi, alkaline with vitamin C. Alkasi, Alkasi, mapalit sa tanang mga butika.
3: Listen to 98.5
4: Today's best music mix.
3: Radio Talk.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Ako si Nanong Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Kalsol Kapi o Kaplas. Sa kong nakaayo na kung sakit na wagtang. Salamat sa nag-distribute na ko aning tambala kay ako na aswa kong naayo.
0: Gamosa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
1: Gaputaya!
0: Waputaya!
2: Hiling mo ba ang ganitong klaseng sound?
3: Made from Bounty Land!
2: Speak up so they can hear you. Or sadyang hinig mo lang talaga ang sumayaw.
4: Bomba.

kamo nagapamati. Nagakiaiki ay sa number 1 FM station sang Binalbagan 98.5 Radio John. Guwapo tayo, palukpa.

0: Ito ang inyong official tambayan station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Kani mo higala, unsa ka importante ang maayong panglawas.
2: Dragon Fruit Plus Food Supplement. Dragon Fruit Plus.
3: Grace Ayeng, 28 years old, taga Bohol, nagtumar sa Dragon Fruit, duha kapsul sa akong pagbangon ug duha pod sa dayon higda. Dok, kaabag pod nako pagtumar ug Alka-Seed, dok, isa kapsul 3 times a day nako tumaron. Good for 7 days. Naayo jud ko sa akong lisod na paginhawa ug akong kabuhi. Busa kamo nga minaw karon tumar ug palit na sa Dragon Fruit ug Alka-Seed kay effective jud ka. Ayo, daghang salamat.
4: Grace Ayeng na ayo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule.
5: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
0: Stay tuned lang mga bes, magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
7: Yeah! Binalba!

pagitablak mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na-personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Happy birthday!
1: Uy! Thank you! Unsa man ni?
0: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna ko ang anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
1: Unsa day ni bibi-abri-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
0: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
1: Tambal nga sabon?
0: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
1: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
2: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
1: Para sabon e, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Dragon Fruit Plus.
2: William Anfone.
3: Okay.
2: Nagpuyo ko sa Manila at Bacong Negros Oriental, Philippines.
3: Yes. Mm-hmm.
2: And then, usap ko sa inyong user sa inyong mga produkto,
3: mm-hmm,
2: nga herbal. Dili na ko daghanong istura. Mayog yun.
3: Yes.
2: Mayog, mayog, mm-hmm, mayog yun. Wala na ko'y kasaway. Nag-usar mi nga wag mi na igibati.
3: Mm-hmm.
2: Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon o nakadungo po sa akong gi-istorya.
3: Mm-hmm.
2: So, layan ninyo.
1: Di na maglangat pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Dragon Fruit. Go! Gipakusgan. Dragon Fruit, go! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit. Go! 12-in-1 capsule.
4: Feel your energy.
1: Dragon Fruit Extract Powder, Aswaganda, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit, go! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit, go! Dililalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit, go! Dragon Fruit, go!
4: Pure energy.

go with a new spaceship to fight with the aliens.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitablakamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: Madugay ka na ba lang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Makasakit kag balatian nga madugay mo na ginaguanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus. Serving the world, every
1: nation, we play the hits. 98.5 Radio Dan.
2: You are listening to the number one FM station in Binalbagan. This is 98.5 Radio John. Kwapo taya, palok pa.

Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na-personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Batalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: ikaw bala isa sa mga nagalimit na sang kalamay sa lawas. Inibangon hambal sang doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi. Hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakot pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Bayai na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatimok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers, FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Madugay ka na balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaan Antos Gabalatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
3: Much more music. 98.5 Radio Time.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Naro adasa ang edad 84. Ang akong ginagamit Dragon Fruit capsule kaluwas Ginoo maayo okay. Ako paminaw sa akong pamati, akong paminaw sa pamati sa akong lawas gan-gan jud dula jud kayo. Ang akong ikawag ninyo mga pareho na akong senior citizens no? Ang akong gigamit Dragon Fruit.
0: Gamosa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Ethernet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Dragon Fruit Plus.
3: Milagro Stories. Iti Paul, Pulo Plantation, Tanay City. Sakit akong hawak na wala man niya. Akong tulugan na kaayo. Tunay usay, matulog ko alas 8. Makamata ko mga alas 12 mga ikot. Dahil usog na pa matulog ko. Hantun na napakapuntak sa mga nakaminaw ko ron. Wala pa makatumar yung Dragon Fruit. Tumargyo mo kay makaayo dyan sa atong lawas. Kay ako, nakuan ko nga naayo dyan yung akong sakitin ng hawak. Gana akong kaon, akong pag-charge akong hugaw, maayo po. Kada buntag, sige ko makalibang. Salamat, Diyo, dagang kayong salamat.
2: Ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: You're tuning in at Binalbagan's Best.
5: Binalbagan's Best.
4: Radio John 98.5. Our songs has some good sounds. Download from iTunes Canada.
5: iTunes Canada. Here at Radio John.
4: We have the greatest.
5: Here at Radio John.
4: We have the coolest.
5: Here at Radio John.
4: We got a lot because we give you more.
6: We play all your favorites. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-invest. Makapagpapa good vibes. At taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Morning Love Songs.

balikat at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Morning Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng umaga dito sa Radio Jot 98.5. Morning Love Songs.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inbox, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Enjoy your siesta. Relax. Sit back as we play your beautiful music on Afternoon Love Songs.
2: Afternoon Love Songs.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: Ecos Occidental's best FM station, 98.5 Radio John FM
1: 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inbox, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya! Palukpa!
1: Afternoon Love Songs.

At balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: ng mga hot DJs. Damhin ang init this summer. This is Radio John 98.5, your official summer station.
1: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kagkabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gapo taya!
1: Wapo taya!

0: ang inyong pinakapaboritong istasyon sa Binalbagan, hindi lang napapakinggan sa buong Negros, kundi buong Pilipinas, buong world. Kaya i-download na ang Radio Mobile App ng Radio John sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click, download at i-install. Ngayon, mai-enjoy mo na ang pakikinig sa Radio John kahit saan, kahit kailan. Kaya download na!
1: Much more music. 98.5 Radio John.

0: Nandito na lahat ng musika, musikang tinatangkilik ng masa sa istasyon na paborito mo. Halina't sa amin ay sumama. Ito ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palukpa.
1: Radio John 98.5.

0: Radio Binalbagan. You're listening to 98.5 Radio John.
1: Guys, alam niyo ba yung pinakaayaw ko sa lahat? Eh yung mahilig makialam. Yung papakialaman ka. Yung alam mo nang nakatutok ka na sa paborito mong istasyon. Tapos pipihitin pa. O hala, sige. Pihitin mo radyo. Tignan lang natin kung may mahanap ka pang iba. O ano, meron ba? Kasi wala nang ibang radyo, kundi Radio John lang. Nag-iisa lang yan eh. Kaya utang na loob, huwag mo nang pakialaman ang radyo. Please, itutok mo lang yan sa Radio John 98.5. Gwapo taya, palukpa!
2: Hot! Hot! Hits! Hits! Turn it up! 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inactive, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Why do we fall in love?
2: Di ko alam pero mahal ko siya.
3: Mabait siya, dun ako na-fall.
4: Matagal na pinagsamahan namin. Sa closeness, dun kami na-develop.
1: How do you feel the love?
2: Ayun, masaya ako kapag kasama ko siya.
3: Sweet siya sa akin, sobra.
5: Lagi niya akong kinikis, sabay yakap.
6: Fall and feel the rhythm of love with the music that will bring us back to the times and memories. English Love Songs. Playing the best of romantic love songs from 7 p.m. to 9 p.m. right here on Radio John 98.5.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang Radio John gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!
2: Nani 8.5 Radio Dan.

0: Ang inyong pinakapaboritong istasyon sa Binalbagan, hindi lang napapakinggan sa buong Negros, kundi buong Pilipinas, buong world. Kaya i-download na ang Radio Mobile App ng Radio John sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click, download at i-install. Ngayon, mai-enjoy mo na ang pakikinig sa Radio John kahit saan, kahit kailan. Kaya download na!
1: Nani 8.5 Radio Done.

0: Nandito na lahat ng musika. Musikang tinatangkilik ng masa sa istasyon na paborito mo. Halina't sa amin ay sumama. Ito ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palukpa.
1: Hot hits. Hits. Turn it up. 98.5 Radio John.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya.
0: Playing the hottest.